Uliza bigambo bino. Katunga mmenalu ne bigambo bino. Nsokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide mukama. Osanide. Sibiliza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo. Kitwala ekiseera kino nga kikulujja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Osaanidde Kabaka w'abakabaka.